0: tayya am kay yai tayya nakan ni pakan po iyon na nagarabon mo Vodafone yain kaya na pakan po Vodafone amon te metroy na rin de Samsung at AO6 ni po na te pupu api meriwew ayay rin na anakis ayay ka po na
1: yan kami po ang mga TV na pe ng Samsung
0: payara ka na kivin ako akawari ginanom na yu TAO7 ayaw pupu at tepi meriwew po ng kay apun po na roy wapupu ni mebi meriwew kawara nan te moto yi 14 at te pupu at tepi meriwew ZTE 835 te pupu ni mebi meriwew po ng kay kuwara na pinan, tinubi avi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubi ATV 80 Max, wabubuwa api meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano po yung meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tika nga nga ang Vodafone na niki. Xiaomi Poco, e wabubuwa api meruwewa tatara po na, ang kay. E po po kita wana kung wabubuwa api meruwewa. Tablets ay kataw roi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipupu kitawa na kon onupupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inariki rom tinimapu inipesent de paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Irariki nane ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: Ibu nde mi atuan pen roan ku de na wan ting apa ngai yo na te mi atuan kau ringko te puyen te minis na kon buai wa wan nar ta yeres na tau roan wa kina kan wan nar awan kak pos meten na nom program ke ku na ki atang ira kina kuyo yon panan be uri FM 89.9 ngai ring ku ero ka te mi atuan roan na wan ting apa ngai yo wan ta i message ki na kon nar Facebook page a PPA me uri FM 89.9 ya konan pen desiko ni kana kwa kunam kente tinga punga yu yon panan meuri FM 89.9 tepuina teminis na kon duai wan tinga punga yu ni karo kwa wapui teminis na kon tepuina wan narata inga naras na usra wai kan wan nara meten nara program ibukin mga reitan nongram nana kapu wui temane pene mga ngotap karin na mga tauroin desi ko yei ni puan tepuina tinga punga yu sina tauroin wakina kwa asna ungora yakina mwana kwa ungora harapota kini makuri ya mise ya kimototo. Ayo kakawa kina pia ibukina ngayla tenasin kini pia spa songan. Nata nakota na ndina nina kukata itei kie mian nampota kini makuri ya mise.
1: Katanwata na kwa yate pota nameta Building Permit and Fees of Regulation 2026. Ekupurei te pota kini makuri, ibukini makurian karikirake, wakati na tuhan kura-kura nikawang kami payasan kapata kiron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipina tuwanan suun teririkia yo. Teswa yu, ekatiagi bukini kami atata kini kaika akainan waki na rento wanapun arumpo kuna kangan karikete kariaya, ibukini te makurin kateitei. Wawa te pakamane ibukini kariyahan am kateitei. Tenua arun suwan am kateitei. Te kawa, te kasuwa ibukini na kiran na nansuan te Tio noo na makainan ni Kongura o ni kakatawroye yung kai ya korawaki main mapulian suwan te katiti ya po o ilakini kanuan te swayo. Te Kongura na kaya te potan naome te kairaki iron na nasim te mise men nararapata a Quality Control and Inspection Division. Inanandain te Kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division anamakuri me taan na bebe kampana ni katiti taan ni makuri ya ta katiti taan kurutami Anoame tate tau teaka o hatape wariki ni kaparapara takai ni pehire yu o po utuhan taka katau roi baya naira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o inapundiai te buatan noame takio koraki akia naka teitei paanatare pa yei kainan wakin takariaya yuan wakinan aki ka teitei. Eka kawakina pepa inataki roya te buatan noame tapaya kikunaan waki taka teitei na kian takariaya. Ibukin rungurungun toka ngurai yu o anapunipene sipa wakinan an official Facebook page mise o waite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

0: Educate. Pun tuan kami pokok dengan kari kira kita pota kibu kendi rei. Ekan wan dengan kari kira kita tahu dah kani kiri best Australia. Mereka tak kari kira kayu pun tu bukina teri riki onsen wakina kini menunggu watenga wapi metenua. Educate. Iki nak inarana edukiri best education. Aikai kari kira kita pe wakia onsen wakina kiri nanun tak kari kira educate ke kiri best education. Kakura kura kini narun tiang riri yata meruan tapun riri. Warukwan arun naya barbar meya korupu kini kiri best oni metan maten teri riri. Kami on makin makurin yawa. O kari kan teri riri bade tapu enen on manehia aten nika peni. Owe ini nanuan nana kamu teriri, awak kata Roy pai, nang teriri bukti nana kini terapi kau, eh nanuan tai, aitang tai, kewapi metawan sentro. Nika koruan nanuan naiyo, awe kai makuri kah karawagi, iron educate. Chitsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Ete metua educate ni kari kepai metepota ki bukti teriri, dibutuhati ECCE, kete inclusive education, intaraya pateriri emenu omen na koroi bukti atai ni kapeni. Literacy and language. Kata meruan te barabare te korupogi te te te owe te kakawungu. Ete metua educate ni kari kepai metepota ki bukti teriri, The both of the primary school, if you can the one in an, if you can the korakito one or wawa, or the good start to English, if you can the korakite nua or wawa. Leopunia ya ten tungaru, ke professional development, maths, BD, ke karikira kemna yakona pai atatan dele. Yadina tua educates ni karikipe metepota ki bukin dele. The both of KTC yon dea kinaya, aratani ka yiri metan dele. Pong ane kakorakoraki, mrabe pa yakona pai. Oni pene arui yang sepawai diri aikah temerwa. Bayangam temerwa riki aikah wana payatei. Climate change and resilience. Iti metua educate ni kari kipai metepotakin diri ibukini makuri met policy planning research units or the curriculum units ibukini kametuan kaini pere o karinan bongorongan pipitakin kanuan pong ntekanuan diri. Menayu aikuna ane kaungahi asariri Panari yakini atei ka nganga ika kona ande ke men mana urupai akeiri kiri ke men kupita kin kanwan pong o waro yan tu tokoi ka nganga aikai irani kin nari sanus o aikai ne bakari kira ke ka e wa ke ne pe yana po to ka educate na konte po ta ki bukin deire the teacher registration ke te po to ka na konta wan mi ata deire CDAC ke te po to ka na konta ne kari ke pe te po ta ki bukin deire mereire naro Raising the poor, ke warokwan te tamerwa inanun te pota ki bukin deirei. Kemis, ke tawan imin longorongan bukin deirei, adain deirei o sarirei yon kiripes. Monitoring and evaluation, dinan waki no ka tamerwa anako waki, irikiri ke mete ESSP ke anakamuan imi te pota ki bukin deirei. Finance management, ka tamerwa anarun te piperwa, o te tararua yon te kabenimane. Owe partnership, Kia kakorakoran di karikipay merapat anako at kia kanipubuhi materirey. Educates, untuwa na mebukon na nakarikira kitipota kipukin deirey. E kanwan, anay karikipay titawtea kanikiripes, me ostir.
1: Asna tawroi dikin busmara, meten nano ki rapupusi ere yang mengaruh kuna penting apong ayo ya kangai teakana. Mauriin ti nga pong ngay. Tayo ka ni katang at yakuna ari tangini metin karais ari yanini yayin roi meronan nanini. Pasina ko ka raururing epes kurarapa. O yakarapa ko na pa yung kwe Simeon karais yan roi nakira na pa narametin nanon ti nga pong ngayo o ayong kanne. Kunan tamem kere kwa tangiri pa na ngurai akinak yawan banan Mauri FM 89.9 tangini metin karais on puna ani nana kanten ngamen katangan kunam mayu aina puni pe ani meu ye inonomi ngongora yon panan beuri fm 89.9

0: kanggo KUOM Isla sa Moro Streaming Radio hagad niya Guahan. Imas pagkazam na station sa Moro gi internet.
1: Isla 63 is Guam's favorite. Isla 63.